0: muri twa turi dutuma kanyashu isaha imwe n'iminota 10. Allo.
1: Allo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Tuyaga nande ukabo twakuyuri he.
1: Togo mu kanyosha kabaherereye imwarano bitinya migogo muri zone nyarucha mu commune ya Biha.
0: Ah imwaro utwumviriza ariho wibereye.
1: Eh.
0: Igitondo ciza bwana.
1: Ekamere kuri wa bana kongora nyimburi de santo.
0: Ni de santos be basho we vya gucanza no munsi.
1: Yo dancanze reka muvuga kumwe muca.
0: Mhm.
1: Ekamone ko bana mama bari hose.
0: Yego.
1: Dokuru wacu Manuel aho yibereye ngaha muhera ati ndi wirandi.
0: Yego.
1: Umuryango wiwe wose aho uvuka gera ati ndi wirandi.
0: None se wo muryango wawe.
1: Eh niwe wa twese.
0: Aho.
1: Reka mbona bakuru wanjye bose aho bari ngo nibirambire.
0: Sawa.
1: Reka mbone abanwanyi b'indundi kiritire cyane ari wa mbere n'uwa kabiri ati niwirambi. Buhanga buhanga mukininda ati niwirambira atarakumva.
0: Yego.
1: Ke mbona unye isawa ngozi ngaho mu gaseke ati niwirambi.
0: Sawa.
1: Reka mbone naro turi kumwe ngaha yirambi. Ukagwana to santo.
0: Yego.
1: Ira tiyo ni turi ko turayumva ino sinzi ukuntu byagenze.
0: 99 99.
1: Asha sindi ko ndayumva kweri sinzi.
0: Irahera twumve.
1: Eh, winge no asha yego. Aneme.
0: Shira kuri 99 99.
1: Eh, tumare za ka karirimbo.
0: Akahe.
1: Inde wa nawe akaba nezereza.
0: Kitwa gute?
1: Inde wa sa.
0: Alala, ndakundi. Abanwanyi bacu twamatwa babwiye imbere yuko mutangura gutasha inyuma yo kuramukanya kwidondora muri make hanyuma ucutangura kuvuga indirimbo wifuza hanyuma kuca ushunguruka kuba bakasuka bibomora akaririmbo bashize mu mudi wa mapiano ubwa mbere karirimbwe n'abashaza ngende bahari ya mukamenge abasore nabo bimisonga bacha bagashira mu mudi wa mapiano murumva yuko bibandanya bimeze neza cyane.

0: Kirundi
1: Ebgakeye kuri ico iganiro mwaduteguriye ati nishiza cyane guma mukebura ati namarya amashuri agira ngatangura imvura na igiye gutasura ati nukura umuntu agahindura ingendo ati warafata tubirafate kamwe ahubwo ki ababyeyi aho bukera buca bahangwa na byinshi tamakaye ifumbire ati ni byinshi nta byodona gurumare ngo ni Oscar nziga masabo ngahinya byogi ndagushimira cyane bwana Oscar.

ni kugerero cisaha zitatu n'iminuta iramaze kuba ari minuta mirongo ine n'indwi ngaha muri studio za radio ndundi kitire nababwiye yuko muhinga bw'ivyuma riri na Maria Kaneza ari nawe ari karatuma amajwi abashikira ahiwanyu mu minuta umunani kiganiro cacu turaza kugisozera uwitwa Kazimire ati ndiko ndabakurikirana ngaha ku musaga kujya kabiri tizo manuro nizo zirwa twubaka ati ntawurenza kuri ivyo tikeretse gusa utazi iyo tugana rekana gushimire Kazimire ngaha kujya kabiri ku musaga

0: nabinezerewe
1: ariko bagenze aha nabumvirije kera nubwo bibabaje nimwe mwavyiteye kuko kiriya kibazo nari musanzwe mukitse
2: reka Charlotte iyo nkubona kare ntiyari kumenda
0: ugira nagenda guhetse
1: none ntimuzi ko jeho dusangiye umugambwe none ko nagumye ngahe ikibazo nkagitegura kandi nkagikora nkaba namenye none mu mugambwe ugira abaca bavuta singumbamwo icyo mwari mwatumwe ni kwari ukwiga noneho rero niyo migambwe mwirukira emwe ata mashuri ufise uzobubwiye gukora ubusa niho rero si amashuri si migambwe mu buze byose nk'ingati menye

0: urumva amajambo arimo ko bose ari bamwe mu baririmbyi bemera nyene yuko iyo mana ariyo ishobora kubatabara iyo mana basengira hamwe umwe avuga ati utinya uno musaraba nambara mugahura ziko na vishu ngo nawe nyene ngo numusaraba nyene nawe yizeye hariya uraziko avuga ati jewe mbyuka mu misa ya mbere nkagenda gusenga imana uraziko afise n'indirimbo yadusohoreye ariko no ku ruhande nyene rwa kidumati nawe nyene niyo yizera ni kukino ne haba uko gushamirana hagati yabo mu gihe n'uyu nyene avuga ati imana niyo sengiye
1: ubundi ubundi adijo rero ugerageje kumviriza ino ndirimbo ni kuki ya vishulo ku mpande zose ugerageje wobona yuko twari dukwiye kuba abantu hanyuma tukamenya neza uko hakwisi atari wacu hanyuma tugakora icyiza tukirenganira kubera ko urazi yuko ngo ukore neza ukayisanga imbere
0: voilà nibwo butumwa kuva kwa vishu ariko uyu nawe ngo iyo mana niyo yizeriye

0: Voilà, na kadome kamwe gusa nikeze Bernice Dobe na Bernice.
1: Ne Bernice Dobe
0: na Bernice. Bose rero tuba tubakeneye mu mice usitandukanye yabari abatumiwe ino muri ibi abatumiwe muri ibi umva neza ko dufise ubu.

0: na chimu nyonyi wambile mulikino kigani ilalo
1: Raudi kato, ndagwae mwiriwe
0: Ndagwae mwiriwe na anjeti ya ganande
1: Mezeneza
0: Igunda mezeneza nao
1: Nao, nda mezeneza na anje kabisa, agete mkinini
0: Mkini ndo kwa buhanzi
1: Atane chamu
0: Egoni zire kwa wiriwe mwale buhanzi
1: Atane kurino, nagiri tima na kweri chano na munuti
0: Sawa sawa, ijuro giza kulinde buwana
1: Kwa hivyo na mjango wao
0: Ndekanda kushimile chani
1: Kambuna mi sama kuruo Kwa kisa ila jenza di kisi ili Ati pa kilito nukizi
0: Ibu
1: Kwa hivyo
0: Mhmm
1: Angwe
0: Alikumbu na matelefone Atakumba hukoro hileza he
1: Kambuna kwa hivyo nga hefo ya anze Ati kilito nukizi Kambuna dumi Ili isa angozi nga munga sekebu ya ati kilito nukizi Kamune sakiro damuru alinga kumusufe rivingisoni muri Edeni atikirizero giza reka chimbona mavuta ya udeta ngavu kibenga atikirizero giza ana muri Petro atikirizero giza umuta mabuno wanwaye nuwe nari magamba atikirizero giza Kuna bine alinga himuwa arumisiga ruga umurubu atikirizero giza Usi kari nziga masabari nyabiyogi atikirizero giza makadominga kayogi atikirizero giza Iria sari ae imatana atikirizero giza Kasimbona santari wa ambeno santari wa kabe ngamu izenga atikirizero giza Kasimbona jelari ngamu kabondo atikirizero giza Antiba gengaho oye domu utere atikirizero giza Aristini aringamu busoro chegi nare mingaho kaitazi atikirizero giza Kasimbona usangi mbone ya wangu usira adeno nukitile iwa vwa kagira Tuanzele wako ndachane mugizero giza Karabiri ngaho yefo ya anze atikirizero giza Noroberi noroberi ngamu kanyosa Na abasi ngao mukina ama atu andaya mugi hizoro giza Chomu zingao mugi achapara ati niwita katere mzungu nyangi santere vire ati hizoro giza Nwa kukasiru raya ni mupepo niwa gimaritimutambu na nyeranza ati hizoro giza Jamari kumigira na jamari mugakara niwa ginga uwe mrasi kumuhuza ati hizoro giza Yuri kumudana za usa zangai buba anza ati hizoro giza Rekamuyo kwa ingi mboni ngeenda hizo zira deo ndoni kitire zibazi kagira Tua giwana ukiigiru na mbani

0: Kirundi munywanyi. Allo allo.
1: Ena bwana kuzo.
0: Ndagwa imiriwe neza cyane turiko tuyaga nande akaba twakuyariye.
1: Ndabona cyane cyane rero reka cembona uyabaze fizi najya akagukira igihanga muri Facebook na meditation ngaho igihanga Facebook. Reka cyangwa cyangwa muri Congo ndabona salon ngo Antoine ni jimba na rambere ngaho ngene muri Congo cyane yongira ibihazi. Mbona ndabona cyane cyane ni gice ka mujya sa cyane kiri hazi. Shanga yo ntara kare ngaho mu agenda mushanye agenda gifanye agenda cyane yongira ibihazi. Mbona mufata ngaho ku ipine kiranagira ibihazi bya filibasi ngaho ngene ku ipine kiranagira ibihazi.
0: Ikana

abari ko murasaba turimbo twirukana amashetani nizere ko atacho tutariko turakora kugira ngo kumbure abari guhava barara bararota namwe nizere ko ibintu babimeze neza abari ngaho onye gihanga abari ko badukurikira abari ngaho onye mu maramvya abari ngaho mu gisagara cha Bujumbura misozi hanamiki gisagara cha Bujumbura mwese